Sabria watuntumu nyankupo mpeje radidi inga. Wada nasi mpacho bomodi anafao Bible. Bomodi anafa pen eka. Yewe September ina mbaso siyesi hon. Me mpese obe hun hun se uyo bia uyo abonfia me mu hun abonfia October funi ye ni patwa o papa bishop twa ne die mi twa me die asame so god asofo penifo penifo pa ti o mu nyina de go October papa fo gana mam nye ni patwa patwa me se men twen na nyame ntun san fre papa ye fre no Papa Bishop. Nafi na wako jina ni ya sosio. Papa iti asepana. Na sana na papa kanya miasem. Mitienu saa. Yukansuwe si.

ujion sika de fra ujedie sika mwa. Eh? Aji atemda, you can't pay the money. Eye sum sum sem. Enti se, anopay, meti hanami kebi achre wa abesro. Mem pim wakuma, mem mawuhu, enye oseo, na opi nenye ebane sen, ena kwa jiri sika. Eya huchire binti, ena, ma, yenimse mkofobi wa hwa, omudie, sika nukofobi kwa onti ya, oh yes. Ebinu wa hwa yomusubayi, oh, wadoo kakra nyadi ubetia. But ya mkofobi wa hwa, eya huchire tina usika kodi nwa, onti mfama wa. Right now, right now. But then, the new baby, Bese nsemni nyoma hudu obi ya bre ni ifieno, mihubi, efa nkrofu ya den krofu ka hon. Ema ekwenya hudu obi ya yefa aso titi wamo, ye ku binu masi, ewa wamo community wamo ho. Ah, ebinu mkwani ayaka yaka dieni nyoma biya ediye wamo no, anuode ni pa. Nekwenya bena abeti miyafasu wefri mu. Binimse anopei, ekabi da osua. A wunti mintuya, ono nyanko ponye wunfri sa akanumu. Ono ni akatuya fweja, wuntuya uhoke bia. Ya naduwe bia, are huo. You don't know. Ene mkabinti, ya guo bia ni mwase, ya nukwadi ya mekasenke ya noma. Ene mkabinti, ya ji obisika. Ya chase ya jio bi dan ya wasi efri nisem enam ka binti ya jio bi ka efri nisem enam eka bi obedienti wahwere enioma bi ne chese respect ana wose nkrofo de ma no enam ka binti ano pebi nim situation bi a wuko mfa ka bi ho na wo mo ana sometimes a castle obo si akra be gina wo ne kan munya sasem ne kan se wunru sa stage no a se wunru ho memfo ano kekasa ansem no esopa e ma me no papa no pai motie nkan motie me mpa ebo nyina ne se yankopon e ka bia wo die bi obetwetwa age wo afi sa ka no mo so otimi ade wo na kenye sa na ko bia pe no kenye sa ene ko bia pe no se nko obedi obi ka se nko ontua da bi se nko obedi wo ka no obegu nanim ase wo gidi se na kan ye ne fe ene konkrofo fon so ko he. Bae usay, baje usay, bae usay. Eya kanwa, udu bika nyankopon enyi boafo bi ma ho. Nyankopon mo kwan to baabi akwan ni. Ebi de as se fem so wote ebi no mo de a. Na mentwitwa, mo mfa nyo, mfi eka bi a, udi mu enanope.